lundongo nala ama machi tongo kafe ala tisa rango popoto ala swa guna ya tia poissonnerie ti tena vo suswa kiri nani nanga da ivarala amena guti vo anguti gozo amena nanga ti nguti puku kaleur tosola ngati bugbura kekewa.

0: ki mai na legi chimba ikiton so mando da fona na de kilo ka itena singi na mingi na la ninde iki wa katere na kota raza vi mbembeli nga na Emmanuel Tsambuli fils na ya ti kwa singa ndo so be Afrika teneti mai ngo ti teneti ya legi na ya ti ngo isusi bini bia ti kodro wa kwa Jean Bidel Bokassa la aki bia ti kodro aki mama teneti kwa singa ti ti laso.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Pays Africa.
7: Ibarazu kwa shaki na tereti fonono chala tima kwa singa mbaiti be Afrika laswa ke ushuka pa ti yengbala kwa na yati o mama tenesu ake leke ngo aligi na ubongi shari na kwa tiba ngondu ti administration colonial. Mama teneti laso ake teneti legi na kwa tiba ngondu ti biati kodro Jean Bidel Bokassa tunga na nyesi teneti aligi ama ilani.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara zapi mbili. Swa kikinda chai na sinda gichi bongi. Aike gichi muna mbima boko. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils mbibara wa mangwe.
7: Nyelasi ya Fabiani so a tenetile kengoligi ya mailani nzoni mingi. Na gweti bangonduti bia Jean Bidel Bokassa. Nga nzoni ni na nduti konomiti Bay Africa aike lani soa.
8: Mbi muna la singila. Bia nieto ananti so ala londuti tenengoni. Nango isu Colonel Bokassa ake fade nandoti mbata tibia lo dabetlu mingi nandoti kusala ti lekerengo a legi e tambulango nandoti a legi ake yesu ama ifade ngangu nata pande mokeba telman ke teneni agbubetilo lo gande titisa mbeni molenge ti kodro so lanika lo ke limbi ti kodro tiye na sese ti zamani so iretilo ake wakwa Nestor Kumbuna Gimu e lo tisalo lo galotena lo atineba mogwe na mbiki ti Japon eke na ambasade kapepe mogwe ka mo pika patara na kodro so inga pe ton legia zi ala peti muna ii maboko e tonga so Nestor Kumbuna Gimu agande ti mwande legie si lugwe na mbege ti Tokyo so ake likodro purusu ti sese ti Japon e na poko ti pikangwa ngangu patara so atimbilo na a kutazu ti Japon nika yeni fade aike ngangu mingi mbanga ti so azo ni aunda lume Republik Centrafricaine so moke tenteni so aike nandua ala inga tudu nyape yetongana ani yeda tizi dalimbe tiala ge nyela anike wara na pokoni si lutena la neba tona ala mu Afrika si ala biletiala na be Afrika ala ke wara kodro su irini ake Republik Centrafricaine e kodro ti ake kodro su ade masika mingi e ekena agbati amosoro ti beti sese ekena wen ekena ye mingi so tongana ala yeda titene ala zi dale mitiala ge ba ala ke wara yiti pokoni e la kodro usesu na pokotia patara su agande ti materesi ala yeda a japone a yeda ti zi ambasad ti ala ge e giso ala zini ade ti ningape ala gande ti mu agbakuru ti akutukutu wala a anje lour na agbakuru mingi ti lekengo alege e agbakuru so ala mufade na amasini su ake muande lege na agia Bokassa tingo inisu titene lo zana sese aye so aira tene a division ti tepe nga na subdivision ti tepe a division ni maka warani na yatia kota prefecture ti tongana Bangassou Bosangwa Sibut Bozoum Boar Berbirati Tongassou e a subdivision ni ake na yatia mbena sous prefecture e a sala ke a masiliso a mulege ti tene aleke alege ata so aza goudron nando ti alegi so ape me alegi ni ake biani na latérite e ake grâce na division na subdivision so si kusala ti lege amai ngangu e tongana kusala ni amai ngangu akingangbanga ti so na bangindo so mbrimbi na ministère ti transport ti TP travaux publics biani moke wara mbeni unité akeda tongana amasini awara kwali akemuni aganani si alekeni si akiri na yatia divisioni e asara ke akutukutu na azo aketambula yamba na tapande mokeba na ngoi niso ambe na molenge ti kodro so aye kusala ti yongo azu na kutukutu ala sigifade na ngobo ti yongo azu mokeba akutakara so akelundu na bangindu so agunatia kekete a kodro ti kwe na tapande mokeba El Hadji Abdurrahman Dodo mokewaranga El Hadji Ali Alidu mukawaranga azu tongana AR Trugu so alake na kutaka azu tongana André Pinali ngana Justin Pico so ambeni oko okola si akartia lani akegwefade na yatia kekete kodro e alagati gwe gungo tiala alake kokapa na UNAF ndusu Office National d'Affrètement e azo ni kwe ake kona yatia karni gindusu si akarni ake gwe na yatia kete kodro tona tigungo na bangasu moke bala lundundusu ala lango na bambari ndoa an ala si bangasu lango wako na pokoni moke ba ala kekiri alango na bambari ndoa an ala si bangi yesu kwe anguma boko na konumi ti kodro tiye bangatisu mikiri mitene legeni ake lani gudron ape me ake gila tirit me azo ake tambula nandoni yamba ni asara si kunumi ti ngoi niso biani a tambula na legeni ake mungo maboko ti a molenge ti kodro na yati maingo ti kodro ti
7: me soke mungo maboko ti a molenge ti kodro la me mungo maboko ti ngurubia na ngoi niso mbrimbri na ndoti tene ti transport ake lani soa
8: ndi muna na singila na ngoi niso bia bukasa biani ake fana ndoti mbata ata so si ambena molenge ti kodro so ake na kofro avo akuta kukutu si ake yo azo na akumba ngurumbia solo kina lini fade akanga fade maboko pepe na tapande ni logande ti za na sese yesu aira tene compagnie nationale de transport routier so nduru ireni ake CNTR e ake na pokuti mango tere na pokuti kodro ti yenga na kodro ti suisse si akutukutu so agafade e deke akutukutu ni ansi biani compagnie so ake compagnie ti eta ambege ti akutukutu ni ake yo azu na akungba si agoye na kete kodro na pokoti a ita a molenge ti kodro so ake na kar si ake munga legeni e ambeni usi angba na gbata ti bangindo so ti yo azu si gwa na kusala nga ti kiri na yanga tida e asa ake fason ti mungo maboko ti ngurubia tingo inisula la kwe na ti mungo maboko ti ngurubia tingo inisu moke ba na leti baleti ubangi so ake a kekete a mangbuku so ake tambula ake gwe jusqu'à na mbegi ti mobai na mbegi ti bangasu ake a kuta mangbuku ape ake a pousseur so ake gwe jusqu'à ka si a molenge ti kodro so ake fayaka wala ake gia susu akungbatiala ala ke muni a kofade na ndoti a pousseur so si ala ke ganani si ake kafade na gbata ti bangindo so legi oko a pousseur so ake gwe jusqu'à na mbegi ti Brazzaville si ala ke mu akumba wala a wate nguti dada na ambeni a yesu kwe si ala ke ganani banga ti so na ngoi niso ambeni a industrie fade akeda e asara si moke ba konumi ti kodro ti ye amai ngangu e ake fade Agence Centrafricaine pour la communication fluviale so nduru ireni ake ACCF si ake ba fade ndo na ndö ti kusala ti tambulango ti amangboko na ndö ti ngu ti ubangi e ake nga mbeni kode so si ngurubia ti ngoi ni so ake fade na ni ti mu maboko na yongo zo na akungba na ya ti kodro ti
7: ayeke nga gigi si kushuka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti inga su a luti kukapa nala kikiriki na okongunga su ti ba plasti infrastructure de communication na ti maingo ti kunumi ti korosi ti be Afrika
0: ndamba kapati kwa singa nala kikiriki tene singila mingi na Emmanuel Sambulifis ngana kota raza vya mbembele yoto sukimu basani na itachibungi ti linga su akiga na ina tongo mila tala na tinga tindara ti tila su sura ki tene tene kitombila mingi nandu tisu amuzwa yonangati mwanzu franzi monti humanisme.

0: Tundiki Luka.
1: Centrafricain wa Biafrika mibaramo zoni gango nati lisoro na dafonono ndeke luka wa Biafrika iba nati alanguson on adema ki mingi tamulingi tiko doro atana batati bongi wala na kitiko doro teneti warango nguti dada e akitene souci ya gubeti lasu nati inga souci tene isara tene nandoni metene souci eti tene isarti tene datonga na wa gusinga moba atonga na siki sarti ka akusala ti isu ikiawa gingo sangu e moba kwati gingo sangu akimini ngangu kwa mingi so akode ti sarangoni aikida na tonga na simo ki gisangu akinzoni si sangu so mumuni alimbi ti tene aduti ta tene na sangoni alimbi ti tene agana mingi nzoni ye na pekoni moba isara a sangu mingi so atene a reportage na ndö ti kpale ti nguti dada na bata ti bongi kpale ti nguti dada na kete kodoro e gi ti hinga agondani ayeke nyen nyen lasi asi ti tene e fa pekoni mbirimbiri na amoninge ti kodoro kpale ni wabe afrika ayeke ti so moba na lege ti kusala ti so e yeke sara so e yeke gi awagusinga so e londongi tongaso e tene tënë ti be ti ngbi e duti pëpe kode ti kuani ayeke da so alingbi moba tongana ala so si ayeke gue ti gi nguti dada si awara ni pëpe ayeke dema terê ti ala mo yeke mû lego ti ala na demango terê ti ala so na yeke nzoni si mo pusu nga ndugo na terê ti ala so si alingbi fade ti tene aka e kpale ni so alingbi ti tene atrouve solution na kpale ni mo hunda nga tënë na ala ti tene ala sara tënë ti de be ti azo mingi so si tongana e pusu na terê ti akota si kodoro ti hunda tënë na ala ayeke ti tene ade be ti azo ayeke ti ga na kpale pëpe me mawa ni laso ayeke ti so moba na ti akusala so e sara mingi ti azo laso so ayeke sara kuâ ti leta so si leta mû na ala kuâ ti tene ala sara ala ye ti sara tënë pëpe mo hunda zo ti tene asara tënë na ndö ti mbeni ye so aga na kpale na ti kodoro zo ti sarango tënë na mo ayeke da pëpe zo kuâ yeke honde terê ti lo azo kuâ yeke kpekpengo mbi peut sara tënë pëpe mbi sara tënë mbi wa atënë alingbi kuta zo na amû yanga si alingbi atene so si alingbi asara so si me kpale ni angba ti gue azo ayeke hunda terê ti ala na ndö ti gbanda tere azo ayeke tene tënë ti be ti ala ndende me zo ti kaingo kpale ni ayeke da pëpe silence na e ba silence ti akota zo si kodoro so ayeke créé so iri atene mbeni vide e vide ni aga na interprétation ndende so atene désinformation gba ni azo alingbi ti tene tënë ti be ti ala tënë ti ta tënë na ndö ti tënë ni ayeke da pëpe e tongana moba azo akpe ti tene lo sara tënë na ndö ti mbeni ye andaka mbeni ye so ayeke claire ayeke da pëpe laolo yeke kpe ti sara tënë na ndöni me tongana mbeni ye so moba ayeke nzoni so yo zo asara tënë na ndöni moba na ti alango so e tene tënë ti kpale ti nguti dada na gbata ti bongi na ti akete akodoro ti beafrika so e pusu ndugo na terê ti akuta zo so ayeke ba tënë ni gba ni gba ni ala yeke ti tene tënë azo na ye ti tene asara na e tene na ndöni pëpe awa beafrika yeke hunda terê ti ala me nyen la apasi nyen kpale ti nyen la yeke da nguti dada ni la agana ni pëpe ndö ti vongo ni ka ala ye ni ayeke da pëpe mbeni kpale ayeke quelque part e ni ayeke gi nyen zo ti tenengo ni ayeke da pëpe me na ngoi so si moba e tonda ti tene e mû asango na ndö ti akpale ti nguti dada moba tongana na mbage ti busombili lalingbi na ti alango so ahon so na mbage ti apawa ambeni ayeke ti akodoro so mbeni kuta zo ti kodoro ni na vundu na ngonzo na be ti lo lo iri lo suku na e ti tene e kiri na ndö ti sango so pëpe tënë ti nyen si sara mara ti sango tongaso e veni e tene yeke na kete kodoro ngeri ti nguti dada ni ague mbi asi asaku use asi saku uta est ce que ngeri so nguru biafa na ndö ti beafrika ala ayeke désinformation ngeri ti nguti dada tongana ti essence ayeke 1050 francs pourquoi e tene tënë ti suka e tene aka ni 1756 adouble aga 1500 wa beafrika moba amara ti tengo atënë tongaso tongana na mbeni akodoro so amara ti azo tongaso awa atënë alingbi ti zi lo na kusala ti lo ta tënë biani na ndö ti beafrika nguti dada so atene essence ayeke 1050 francs me est ce que tongana molondo laso mo si na mbage ti pawa mo yeke wara station service ka parce que ngeri so afaso ayeke ngeri ti ati astation la tongana laso molondo ge mo si na ipi wala mo si na bria wala na birao mo yeke wara station service na ti ando so si ague ti kar nguti dada na ti ndöni na 1050 heures si tongana azo agaka na nguti dada ti ala na lege so ala agaka ni na ti ndöni asara ngu mingi awe depuis gba ti angu si ala yeke kaka na 750 si ngeri ni aga adouble aga 1500 donc awagusinga alingbi ti tene tënë ni mbeni pëpe ma so nzawa lafa ti so tënë ti ambeni azo ayeke ngbagi na gbata ti bongi ala hinga arealité ti kete kodoro pëpe ala ite atege tënë so anzere na be ti ala me tongana si ye atambela na lege ni pëpe atene na mo atene ye ni ayeke gi na lege ni si anzere na mo me mo veni mo ga e nyen na pekoni moba yeke mo buba ye kue nga mo ge sara so ape ba kuâ ti awagusinga ayeke kuâ ti ta tënë ayeke kuâ ti gango na wusu pëpe me ayeke kuâ so alingbi ti mû lege na awa beafrika si ahinga ta nyen ni ayeke tambela na ti kodoro ti ala tënë ti e yeke na ti démocratie e tongana na démocratie so moba senge définition ni so afa atene le pouvoir du peu par le peu pour le peu ça veut dire quoi tongana laso asoro mo gbeni bia asoro mo mbeni wahinda mo kota zo mo hon atanga ti awa beafrika kuâ ape kusala lamû na mo ti tengo sara e kusala ni so alingbi ni mo sara ni tënë ti awa beafrika parce que à la limite on da compte namo ngwanila moba a peut-être détourner nzapé gona mona ngbanga ngwanila moba a qui les quels sorongwazu, c'est-à-dire peuple le qui le choisir zoala limite tenait à diriger le parce que le mou charge na zoni et non mola mo qui kota zuta zoni toi et bungoli cela se moba ton azaga bini biawa le gamini wainda wa mekuta wainda lo facu le qui kota 11 quoi baisa qui gana pali na tiko dorola na la so wabi afrika yunda na la so qui a kota aussi kodoro ti sara teni na nduti a yeso a tambla zoni pepeti debetiazu tenti dutingo po ti tenezo wargi ya tenati bingo a qui gana pali mingi inga tensan beni sora ke duti po a qui tenti so ala ki sara di mini mini et ton ala internet na limite qui le contrat là mais tiens la soi il y a tenait à la yeko d'or ça la vie africa soit et qu'on a mai à l'imbi à la ma à tenir soit qui tenait à trouver solution nani qu'on a gonadawa wabi africa singila na moso quoi c'est mon qui interdit font notre timon qui tenait au mali sorti la soi qui t'invite terrain à inga typico
0: lissoro radio de Kiluka votre météo.
2: Asango tisendanduzu ki tondan na batati bongi gina ngati nda presu na batati bongi gira tila ki na 26 degri nda leti dengo tindu ni leti nduzu avuro si ambi nda ngako ki bumbi te vata la ban ban ton sosa ki ta rande ti tene ya bion leti nduzu ni pasa ti tene ngwa pika kuzun ti yangati nda pre 11 ya ki dana peko tibe kombi te gira tila ki ande na 39 degri nda leti sungo tila leti nduzu ngako ki vuru ngoni ande na peko tibe kombi te anda ambi nda ngako ki ta ti tene ya bion leti nduzu ni pasa aussi na peko tibe kombi te titene uza papi kana kwa tachi bungi gya ke daigo na mbagi chiku wangu kana kwa wangu na angaji na presu gira tila na kila 26 de grindal ti dengo chinduni le chinduzu ni ane migi si ambi na nga kwa ke bumbi ton swa sara si aburu ya nga kwa ake sara na hati ambi na nduni pasa usi na mbagi ti kwa wangu kuzun titene angati na presu onzi titene nguza papi ka aike da na peko tibe kombi te gira tila ke guwande na nduzu na 41 de grindal ti sunga tila anda mbagi ti le chinduzu avuru mbagi ni binda ki taran de ti tene amuni si pasa osi na pekoti be kombite ti tene ngunza papika na mbagi ti kwangu aiketa.

0: Bunga ni nando ta fono nande kiluka ke bunga chi kwa singa wangu chinzu ni duchi na ju merci guga gene chilo la suchi tenetene nando chi gungo nando zwa kwa leti yonga shone ya samba shone ya yorona shone ya manga lamba iti bombari ake ya pakara la kusyo ren klari suluke mama tise wa na yati batani
1: Radio nde kiluka wangu chinzu ni duchi ala nchubo amune wangu ima
2: Yapakara la kusyo ren Clarisse Ibarala.
3: Miko mibarala wagusinga.
2: Na bombari atena moseka ya kinyo, a shoni ya manga, a shoni, ala yoro, ala tunga na mamati siwa. Tenti na mbrimbri, alimbete na ndote nesunya.
3: Na bangu ni mbrimbri, kota gereti iso ibase ya maseka kusubre na igisubisme. Na kote chise waso ikiba na besimbige, amne nge soa kena igbeti isa kuguna ekol, ikimu wangu na ala mingi. Ala kugwe ekol so ayete na ala bayiso mbacha la sara, ala sara pe. Izala na ekol te kekereke ala resu, ala batayi. Majite ala bayiso mbacha la sara, ala sara ni ate, mbi matu atene ya mungereti zo adona dodo ape. Talambati mwake dodo chulo, momuchi chimo ngande mo doni, tene mo resu rani meta mo mu geresi mbati mo sumo ko ko dona dodo mate mo akanga na chichi mo eske mo geresi ranande mo peti resu rape do izala na ekol so tene ala zali chala ko a suivre gi ekol ke kireke ala resu ala batanga itenti ke kireke
2: ala ndo tene ke tene ya ke tene suivis mo donc fatene wango so amena baba na mama ke muna mulengi amo ngina ke mani apa
3: ambira mne ngina ke mana pe mbasi inga komosa za ke ake jiram ni ngeta na tisi wako kwa pe bini zwa kina tisi wa tulo linga ti ti onte ti ti mu onte ti na amne nge tulo ape amne ngi ake sa krapu wana sigi ya gona ti milo ti amina group so uzuna pe ti duchi da akunya asamba akunya kikita itonso le gono si da wae le tene bon le ke lamba ti na ke sa so ni ko ni mandanga di tonso biketa wae zona ke mando anda pe masita lo si na milo ti amina group ni tonsi le ke sa tonso wae Allez, yati chilo ni agakiri kiri même na yati siwa tlo lo kena respect ape. Lo kumunga nengo na baba wala mama wala yaya lo kumunga respect na lo ape. Asa si yati chilo agakiri kiri. Nila ikimu wangu mingi na kote chi na yati siwa chi na amne ngi chi tene. Place cha group ton so iye ala si dape. Même amina group sa la dushi ya juri tera la kubumbi te cha na gere cha kiki na ako zira nye so imu wangu na tene ala si na mire cha group nita ape. Ala dushi po abatali cha langbati tenti kekireke.
2: Tungona la so amu lengi so kena gbuta baba na mama ti mayanga ta baba ta la pepe ta mama ta la pepe sa ti nyon so nyan yoron ni so ala ba venir ta la ne tourner na ti sewa
3: aveni ta la ke gogi kiri kiri fe ni kwa igi kwa la la ke kira na ti sewa
2: e tonga ke tonga so tongo mbela ta la na mageti amolenge so ke ma da fond de kilo kana mageti bombare ti zalege ti nyongwa so nyan manga so nyan yoro onemo drok so ke nyon ni so ta la zalege ni wango ta la tonga na mama ai soa
3: Miezi tena nenge ti kodro ti viti bombari a drogo ala isala kimyoso alingi na a shala pe ala ngba mingi e pi ti te kekere ki ala kuya za mama tala uwa za baba tala akina lege na pe doke mini shoni ngobo so ala doti areteni ala batali tala ko kekere ki ala gazo a batali amba kora baba tala amba kora mama tala do yin tala akina lege na pe
2: Mbimbi wangu na ndapwe mama wa baba li mchumu wangu na mwe ngeki lo tunga na nye eske akina ngati ndapwe akina beti bi akina laki wa na ngui kwe baba wa mama ti mwe ngeki lo mwe wangu wa mwe ngeki lo
3: Mingi ni na juju te sala te isi ndo adewa baba wa mama peti ere mnenge amu wangu na lo swat na 5 le ere mnenge ou 4 du matin tanso le zingo mnenge le ere lo mwe wangu na lo si tene ndo a 1 le 7 lo a limbi nani
2: Mwamina tene ya muwango ni nazo zingi na kutandapwe isiko gile gini la.
3: Kutandapwe kwa kumuwango si jujute kwa kumuwango na mnenge.
2: Ya pakara lakusi oren, Clarisse, rajonde ki luka den singila nala.
3: Miko mite singila nala.
4: Mipala funduta na kufye.
0: Itene singila nala, Dieu merci Guganga na genetia la ya pakara lakusi oren, Clarisse. Mbe chikbata tibombari, barala mingi mingi. Mwana sika. Atene kiki kire kiti kwa droni donk Iba ta tereti isi Drungo tere ankor Iwa ratere na lo se bangu Tu wa mon suksè Ame kirengo tere kiti tene Iwa ratere an dena Professeur Jean-Jacques Jean-Pierre Rousseau Ale ti kroniko le bon mot

Radunde kilo kala kwe ke gunda la nan dun dindi sura ke da ai gu fari ton so tene warande ko singa ti dingo ya ka batango ya ma ne ya chano nene sura ai bata I bahala to so wa dingo ya ka wa batango ya mani na kumba ku sura chana nan dun dindi ke te fuku ti penza wanga ton so izi gina la ida becha la so ke ki ngwa poko ti ko singa sura kwe piko shu ne tian da pre ti da fon no ti siri na maingo a ki on ton so na le ko ti da lo tindi ko le ki ya ko ngana Alexia Felix Yambanji.

0: damana ngombeti aike pusu aike ngwe chitene ale kera keke reke ngati sarasi a inga damana ngombeti ti ala
1: ala iki wati mini damana ngombeti wainda ti adamana ngombeti wala wainda ti ndusu akifai nazo
0: nandu ti sarango sabango ti dafono nonde kiluka ala sarasi a inga ala a inga ndu ti mana ngombeti ti ala ala ndu a baba na mama awa mana ngombeti ngana la kwesu eki sa kusala tenti manda ngombeti
1: ndali cha tokwa wala agarasu ala futa ala iki wamili kapasu amuna la nanduni
0: fadisu ala kupepe
1: ala pika singa nandu ti sarango sabango ti dafono nonde kiluka nandu ti molongo ti singa soki 75 87 16 90 wala 72 89 83 48
0: dafono nonde kiluka ligutala ti sarasi a ingala zo ti sarango kusala mamboko na mamboko na ala ndali ti zingo yanga ti adamana ngombeti.

0: Francis Siri na Chimengo pekobe kombite mungani izi fasule gina chitene ala makwasinga swa dene angi na ndau mbumbu indu sobe Afrika chitene na ligochi Emmanuel Sambulifis chitete na nduchi esu koseki lingo bia wakana nguchi lingo bia chijombe del bukasa tonga na yensi atencha likingwa ligi ama gigilani.
1: J'ai été élu à double reprise
2: dès notre accession à l'indépendance.
3: Ouganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Béafrica.
6: Ibarazu kwa shaki na tereti fonono chala tima kwa singa mbaiti be Afrika laswa ke ushukapa si yengbala kwa na yati o mama tenesu ake leke ngo aligi na ubongishari na kwa tibangondu ti administration colonial. Mama teneti lasu ake teneti legi na kwa tibangondu ti biyati kodro Jean Bidel Bokassa tunga na nyesi teneti aligi ama ilani.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara zapi mbili, soit que ginda chai na sinda giti bongi, aike giti munambi maboko, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambulifis ndibara wa mangwe.
6: Nyelasi ya Fabiani so a tenetile kengoligi ya mailani nzoni mingi na gweti bangonduti bia Jean Bidel Bokassa nga nzonini na nduti konomiti be Afrika aikelani soa.
7: Ndi muna la singila, bia ni tonanti so ala londuti tenengoni, nango iso Colonel Bokassa ake fade nanduti mbatati bia, lo dabetlo mingi nanduti kusala. Ti lekerengo a legi e tambulango nanduti a legi ake yesu a maifade ngangu nata pande mokeba tellement que teneni agubetilo lo grande titisa meni molenge ti kodro solanika loke limbi ti kodro ti na sese ti zamani so eletilo ake wakwa Nestor Kumbuna Gemu e lo tisalo lo galotena lo atne ba Mogwe, nambiki ti Japon, eke na ambasade KPP. Mogwe ka mo pika patara na kodroso, inga pe ton alegi a zi, ala peti muna I maboko. E tonga so, Nestor Kumbuna Gemu agande ti mwande legi si logwe, nambiki ti Tokyo. So ake li kodro puroso, ti sese ti Japon. E napoko ti pika ngwa ngangu patara, so a timbilo, na a Kutazu ti Japon nika yeni fade aike ngangu mingi. Bangatiso azu ni aunda lume Republik Centrafricaine su moke tenteni su aike nandua. Ala inga tulu nyape etongana. Ani yeda tizi dalimbi tiala ge. Nyela anike wara na pokoni. Si lutena ala tineba tongana ala mu Afrika. Si ala bile tiala na be Afrika. Ala ke wara kodro su irini ake Republik Centrafricaine. E kodro ti ake kodro su ade masika mingi e ekena agbati amosoro tigbeti sese ekena wen ekena ye mingi so tongana ala yeda titene ala zi dale miti ala ge ba ala ke wara yiti pokoni e la kodro use so la pokotia patara su agande ti matere si ala yeda a japone a yeda ti zi ambasati ala ge e giso ala zini ade ti ningape ala gande ti mu agbakuru ti akutukutu wala a angel lourd na agbakuru mingi ti lekengo alegi e agbakuru so ala mufade na masini so ake mwande legi na agbiabo kasatingo inisu ti tene lo zana sese aye so aira tene a division ti tepe nga na subdivision ti tepe a division ni makawarani na yatia kota préfecture ti tongana Bangassou, Bosangwa, Sibut, Bozoum, Boar, Berbirati, Tongassou. Et à subdivision ni ake, na été amené à sous-préfecture. Et à Salake, à Massiliso, à Moulege, ti tene, à Leke, à Lege. À Tasso, à Zagoudron, nan do ti a Lege soape, mais à Lege ni, ake biani na latérite. Et ake grâce na division na subdivision so si kusala ti legi a mai ngangu e tongana kusani amaingangu akingangbanga tiso na bangindo so mbrimbi na ministère ti transport TTP travaux publics biani mokwarambeni unité akeda tongana amasini awara kwali akemuni aganani si alekeni si akiri na yatia divisioni et asara que akutukutu na azo aketambula yamba na tapandi mokeba na ngoi niso ambena molengeti kodro so aye kusala ti yongo azu na kutukutu ala sigifadi na ngobo ti yongo azu mokeba akutaka so akelunu na bangindo so agunatia kekete a kodro ti kwe na tapandi mokeba el aji Abdurrahman Dodo mokewaranga el aji Ali Alidu mokewaranga azu tongana AR Trogo so alake na akutaka azu tongana André Pinali ngana Justin Pico so ambeni oko okola si akartia lani akegwefade na tia kekete kodro e alagati gwe gongo tiala alake kokapa na UNAF ndoso Office National d'Affrètement e azuni kwe akekona tia karni gindoso si akarni akegwe na tia kete kodro tona ti gongo na bangasu mokebala londondoso ala lango na bambari ndoa an ala si bangasu lango oko na pokoni mokeba ala ke kiri alango na bambari ndoa an ala si bangi yesu kwe amu maboko na konomi ti kodro tiye bangatiso mbikiri mitene legeni ake lani goudron ape me ake gila ati ritme azo ake tambula na ndoni yamba ni asara si konomi ti ngoi nyiso biani a tambula na legeni ake mungo maboko ti a mwenge ti kodro na yati maingo ti kodro ti
6: me soke mungo maboko ti a mulenge ti kodro la me mungo maboko ti ngurubia na ngoi niso mbrimbri na ndoti tene ti transport akilani soa
7: ndi muna singila na ngoi niso gya bukasa biani ake fana ndoti mbata ata asosi ambena mulenge ti kodro soa ke na koforo avo akuta kukutu si ake yo azu na akumba ngurubia solo ke na lini fade akanga fade maboko pepe na tapandeni logande tiza na sese yesu aira tene compagnie nationale de transport routier sunduru ireni ake CNTR e akena pokuti mango tere na poputi kodro ti nga na kodro ti suisse si akutukutuso agafade e deke akutukutuni asi biani compagnie so ake compagnie ti eta ambeli ti akutukutuni ake yo azu na akumba si agoina kete kodro na pokoti a ita a molengeti kodro su ake na kar si ake munga ligeni e ambeni usi angba na gbata ti bangindo su ti yo azu ti gwana kusala nga tikiri na yanga tida e asa ake fason ti mungo maboko ti ngurubia ti ngo inisula lakwe na ti mungo maboko ti ngurubia ti ngo inisu mokeba na leti baleti ubangi su ake a kekete a mangboko so ake tambula ake gwe jusqu'à na mbegiti mobile na mbegiti bangasu ake akuta mangboko ape ake a pousseur so ake gwe jusqu'à ka si a molengeti kodro so ake fayaka wala ake gya susu akungbatiala ala ke muni a kofade na nduti a pousseur so si ala ke ganani si ake kafade na gbatati bangindo so legioko a pousseur so ake gwe jusqu'à na mbegiti Brazzaville si alake mu akumba wala a wat nguti dada na ambena yesu kwe si alake ganani bangatiso na ngoi nisu ambena industri fadi akeda e asara si mokeba konomi ti kodoti ama ingangu e akefade agence centrafricaine pour la communication fluviale nduru ireni ake ACCF si akeba fade ndo nanduti kusala ti tambulango ti amangboko nanduti nguti ubangi e ake nga meni kude susi ngurubia tingo inyisu ake fadinani ti mu maboko na yongozu na akumba na yati kodoti
6: aike nga gige siye ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga su aluti kukapa nala giki kiriki na oko mbunga su itiba plasti infrastructure de communication na ati maingo ti kunumi ti korosi itibe Afrika.

0: singacha wangu na yata kwa singa ando da fonde keluka e pia ke wangu sinzoni duti la sote ni manita osuna Dieu merci goga kwa singa sule kambagi ti bombari na tenja masika susi ya kinyo ashu na manga ashu na sabahagi na ichulu waki ya pakara la kusiu Ren Clarisse sulu ke mama tisewa
1: kajundi keluka wangu sinzoni duti ala mtungo amune wangu ima
2: ya pakara la kusiu Ren Clarisse Ibarala.
3: Miko mibarala wagusinga.
2: Na bomari atina moseka ya kinyo, a sonya manga, a soni, ala yoro, ala tunga na mamati siwa. Tieti na mbrimbri, alimbote na note nesonya.
3: Na bangu ni mbrimbri, kuta gereti iso ibase ya maseka kisubre na igisubisme. Na kuteti sewa so ikiba na besimbi ge. Amne ngeso ya kina igbesi isa kuguna ekol, ikimu wangu na ala mingi. Ala kugu ekol so ayete na ala bayiso mbacha la sara, ala sara pe. Izala na ekol te kekereke, ala resu, ala batayi. Na jite ala bayiso mbacha la sara, ala sara ni ate mbima tu atene ya mugere chizo adona dodo ape tanambati mwake dodo chilo momuchi chimo ngande modoni zitene moresu irani meta mugere chimbati mwake mwake loke dona dodo mwate mo aka ngana chichimo eske mwake resu iranande mwapechi resu irape do izala na ekol so zitene ala zali chala kwa asubu gi ekol kekireke ala resu ala batanga itensi kekireke
2: ala ndo tene getene ya getene jisuivisme do tifatene wango so amena baba na mama ki muna mulingi amu ingina kemani apa
3: ambila amne ingina ke mana pimbasi inga komoswa za ke ake jiram lenge cha na tisi wako kwa pe bini to akina tisi wa tlo linga ti ti onte ti ti mu onte ti na amlenge tlo ape amlenge ni ake sa crapu wana sigi ya gona ti milio ti amina group so uzuna pe ti dushi da akunya asamba akunya kikita itonso le gono si da wa le tene bon lege lamba ti na ke sa so ni kuni mandanga ji tonso biketa we zona ke mando anda pe basita lo si na milio ti amina group ni tonsi le ke sa tonso we ale yati chilo ni aga kirikiri meme na yati si watu luke na respect anda pe lukumunga nengo na baba wala mama wala yaya lukumunga respect na lope asasi yati zilu aga kirikiri nila ikimu wangu mingi ina kote chii na yati si wati na amine nge chii tene plus cha group tonso iye ala si dape meme amina group sala dushi ya juri tena ala kubumbi te cha na gerecha kike na ako zira nyeso imu wangu na ala tene ala sina mile cha group nchape ala dushi po abatali cha langwa chite nchi kikireke
2: tungona lasu amu lenge so kena gucha baba na mama ti mayanga ti baba ça la pepe ti mama ta la pepe ça ti nyon sonia yoroni so ala ba venir ti la ne tungoni na ti sewa
3: a venir ti la ke gogi kiri kiri fe fe ni kwa igi kwa la ke kira na ti sewa
2: e tungona ke tunga su tungo mbila ti la na mbage ti amolenge so ke ma da fond de kiluka na mbage ti bombari ti zalege ti nyongwa sonia manga sonia yoro on est mo drok so ke nyoni so ta la zalege ni wango ti la tungona mama a sewa
3: Vieti tena, nenge ti kodro ti vil ti bombari. A drogo ala isa la kinyonso, a lingi na asha la pe. Ala mba mingi, pi ti te kekereke ala kuya za mama chala uwa za baba chala akina lege na pe. Zwake mini shoni ngobo, chala pe, ala doati areteni, ala batali chala ko kekereke, ala gazo, a bata ya mbakora baba chala wa mbakora mama chala. Do yin chwa kina lege na pe.
2: Mbimbi wangu nandakwe mama wa baba limu chimu wangu na moyo ngizlo tungo na ngeskwa akina ngati ndakwe akina beti bi akina laki wa na ngoi kwe baba wa mama ti mole ngata mugi wangu mole ngelo
3: mingi ni da juju te sala te isi ndo adawa baba wa mama peti ere mnenge amu wangu na lu soit na 5 le ere mnenge ou 4 du matin tonso le zingo mnenge le ere le mu wangu na lu sitene ndo le satere lo lingi nani
2: Bon amena tene a muwango ni azungi na kutanda kwa isiko gile gile la.
3: Kutanda pre kwa muwango si juju te kwa muwango na mnenge.
2: Ya paka la kusi o ren Clarisse radio de kiloka de singila na la.
3: Miko mite singila na la.
0: Singila ngwala ko namba yisa so so chima de fond de kiloka donc a kanzuni ya muwango wa fanzu na lege na mo lege na masika parce que yesu yeba ke kezu ye nganga nguni la so pe. Mais angwa ngwa ko se uta o shuru ke bande ni. Oui. La seule amour en voie la kéné au jour, mais demain à la satoné. Malabar, conseiller.
4: Je vais parler à mes fans.
5: Vas-y, spirale.
4: L'artiste du peuple.

ekekiriki lunga veni lo décider na ndoti mbeni ye me angeti i sarango molenge ti tene lo ga autonome wara lo duti yamba amu pasa ti tene tongana kuali asi lakue lakue gi lon veni si lo duti le na le na ni pepe molenge ayeke lakue na besoin ti asiwa ti lo ti awango ti i nga na tongana e si e yeke bando na terê ti ala ayeke nzoni e mu na lo yeke yeke ambeni angoi so si lon veni lo lingbi ti sara ambeni aye e akani nga na ngu ti lo nga na ngangu ti lo angoi ti wungo terê tonganso ndani e si i za amolenge asara ambeni keteketa ayeke kusala pepe olie ti tene lakue lakue laile e sara ye na place ti molenge ni e fa na lo tongana nyen si ayeke sara nga lo peut ti tara ti tene lo sara ni e mu ngangu na lo si tongana lo grisa lege e fa na lo me tongana lo sara ni na lege ni e gonda lo tënë ti so molenge ayeke manda ye na ya ti ambeni aketekete ye so si e yeke sara tongana e fa na lo so ba e ye lo wara e ndo ye lo duti ngo na ndo ye na mbage ti molenge ayeke mbeni kota mosoro duti ngo na ndo ye na mbage ti molenge ayeke mbeni mosoro so si ata angenza ti mo na yeke tongana nyen mo lingbi ti voni pepe asiwa na angoi ti wungo terê tonganso kozoni si yanga ti adambe ti azi so e hunda terê ti e ayeke nzoni ti tene e sara gi aye kue na place ti amolenge wara e mu pasa nga na ala ti tene ala kue atara ti tene ala aganga tongana e kekiri

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na yako drotie.
1: Kolera aiki mini soni kubela so aiki gana legeti sasa anga na legeti dengo. Tonga na terati mo iyo pepe na ya tikite ngui mo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata terechala, tibata siwatala wala tibata ndosu alekida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzo ntitene ala tokobe, kuzo ntitene ala teye, kuzo ntitene ala mukobe na mulenge wala napikoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani. Ala koro lakwe pikocha kobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina andu ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndu ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduro.
1: Dalitik pali kweti seni ipika singa senge senge na nzoroko so aiki duzduz.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbela tindu kwa ibenagwe sabate ntiseni. Nga nazo so aiki mwa.

0: bani aikifu. Donc fungo chigozo ake marani apa, ake teni chivariti ape. C'est vrai amena variété ak na sensibilité ngba chingu ak na tela mingi, mais ake condition ti environnement ni ti sese na chinduzu na gbaku. Yesu mpiti tena mola.
1: Sinya na unda na kimwa tenchira me be Yesu ichinga tonti swala la ke bandu na ndocha ngwangwa ti kobe mingi isa tenchi gozo so agere ni so mingi so akusala chale nyala ke sati tena multiplier ni si awa be afuka wa ranzo nya gere ti gozo ali mchiluni.
0: Singila so ak domaine ti na mbege ti una sem fadesula azu so ak multiplier gozo ak una sem pa e ki bembendu na kode so si ak multiplier na niti tene aduti anzuni angongwa gozo lu ko dugi na legi ti kekeni amugi kekeni alu agaga gozo kekiti gozo et puis le gubito na so donc condition ti lo ti certifier wala ti mumbi ti na ala so ak fa yakani ti tene ala munito na nzuna ngongwa ti gonani na aita ti so na ti besoini akigiti tene iba a écartement so na poponi iba condition ti entretien to na so Italie Claude Atene ngoiti lungoni konongo ti li ti gozoni yongo ti luna nduzu to na ke pendre et puis iba variété ni na to na mo respecter so kwa we itene ba so nzuni ngongwa la mo puti gonani mais kojo si mo sara tonga so akanzoni mokama fateri mokomo sifango ya kachingo ngwa chigozo na iki ba mo iki bembe ya kachimoni chi inga kimo bata gere chi fango ya kachingo ngwani na otani iki inga useni iki inga nduwala mo mungo ngwanda fish technique kada kafana iri chingo ngoni ya pinye molu hektar aku wako du oke na nduzuge paske mungo ngwa chigozo wake akikinye na nduzuge to mo du gere ni oko na yachi en hektar si mo mu en metre sur en metre mwara 10,000 pieds. 10,000 pieds ambina variété mumu togo gereti lo kono mingi melo du lo sa ramification mingi ape mwara gike ki use nandoni tona mumu mbeni variété ni so yiru atu bukoko lo loko du nanduzu ge mingi mwara gbacha akike ti gozoni a permettre ici na ti en hectare so limi ti gochi ti warazu ok na limi ti fayaka hectare ok nani na moko soro legi ti soro ngoni ti tene mo wara njuni ngongwa si autorise ni ti tene moka akeda sinon ipe ti autorise akitikitikita akikinia pe nga tala gochi uli ipe nga ti autorise akondisyon so mo denani wala mo zana sese wala sara yenga use awose muti gochi munazu

0: kana muna ketengere te ti hectare mo sarani un segunda tuma motene est-ce que na out gouverneur ita mosu utiliser motene est-ce que ita kana kutak baraka ti tene azago zona bini sia uli ipala gana mbiki tilu alavo niti tena mo ita ke ita ina mo koi kina ti ita mais yesu motene motene tenti gouvernement la mais gouvernement fa kape gouvernement zana sese lo bati lo tene ti porusu wala politique stratégie ti fango ya kati tene ko be amai na lo zana sese andu kwa tonga na agda ikra una same chambre dagi kujisu ti pusu nduru na tere tala ti mu wangu na ala la ka wati fango ya ka donc mungo maboko ti ita même si lo ti muna la maboko ti sara kuta baraka loko mugi maboko ni na ala a travers un projet ti tene asara na ti kodro ti ala ni mu même pande ti andu ti zango gozo na la momu access o comme on allait ki boali ni la momu access o ti gozo gba ti ndu ti le kengo zango gozo na la so le kena ala ni ala yemi ape a ti zango gozo na ya ni akiti ala zada pe ou bien ala ngana tere ti goudron ala préféré ti zango gozo tra ni na tere ti goudron ni la mbiti tene moko kusala ti gouvernement a ti tene amu maboko na ala wa fango ya ka na imbi ma ke de malama kona nisu bati na nze ti out ngwa ke pika mingi ita timbi Alexia mbini yeni akso akzoni igoto mechazo a ita ti eso akasara gozo so akakani ala ke presse mingi ala ke presse ala iti tene gozoni akungo iso limbi na na lape akungo iso limbi na yakati na nguchi tena huko nzoni ape na ala yegi ti tene la waranginza iyo iyo ala ka accelerer ni momatene ti coupe de cali social mu gozoni a degini to soto soto sina ngwa pe directement na la ti tena go iyo epe aka iyo ala waranginza iyo
1: asuko soto ti songo nga kada peso e ke ki ande da inga so ke gaso a periode so se ka gozo da parce que de im doit prendre quoi pe ki so imagine andoni il sa tena ndo ti ba ngoni la a de inga la la langwa ke se ka ba nya pe iba mezo na nga nga ti singa so da fonde ki luka ya madangwa zo je vas na make bi apelati ba la Yves, ah, pour ce yon, t'es fondant, tu as un tiramaï.
2: Gramala.
1: Eh, y'a ma bibé, tu as un naouchi, quoi, c'est une tiraso.
2: Y'a pas là, y'a pas là.
1: Y'a pas là, je vois.
2: Merci.
1: Ah, coutume, moi, tu as la canne, tu as radio niapé. Ah, la zara, tu as yo, à la main, tu as un téléphone, tu as la
2: nuit. Ben, unda, où c'est? Hum, ben, tu unda la mandouni. Aujourd'hui, à Ekiso. Diba parfois na legeti lungogozo ambena itawali ake lugozoni na maita koli kwa na lungogozoni so parfois ala diketeti gozona lu ala zanyangani angwana gigi ma deuxième ni ajiso mbite pa ambena ita mingi agati lugozoni ala diketeti gozoni kwa zana sisi apusu sisi nandona tene toni sula tungana gozona agati sigi mbegechi yangati keke gozoni so na miloni so gozoni aifrodir njoni bon dit que inga tena ndo na ndona pela ndetunda na a invité sans doute place tout tena ala mu ite ndoni
1: merci dala juvas
2: ou c'est funda timbini a tena ndoti bena gozo timbi ba parfaite gozoni azana la asara nga ndona pe asara tu kuntete aita wali na mengo gozoni ala ki pete nguti si pro a tu kuna nguti gozoni so a kora wesi a me gozona tena no ti tena akanga lege na fungo ti gozoni te mozimo te mozimo fungo na ba esi na ati njiati mengo gozoni zu ta pre ta nguta si pronto ta nasara zu a sara njuni wala kitone ba mbeni unda sume tunda na ita sandu na sute la mitara la fe
1: so ti tangachi merci na la juwa sa tangachi unda chani eta ti kire tene da citron yeso e sa anga shone zwa pe donko arka yeso wali kwa kasa ha mbiso kumbite tene zombi kisa kani don a pe tenga gina yanti te akanga lege na odeur ti gozoni tite na funga ngumingi pepe na ti na nkwe ti temo kobe alwa ikir na tene na mbagi ta ali Claude ali mbiti ki tene ndu iyo tente kwa singa ti ni mbonga ango chungu njila na ndoji kozo unda ti juvas na mbagi bia bia ti
3: tatene ita juvas ako dechi lungo gozo sumo fanigi useso akikode so iki sana kusala na wangu si kumuni azu ti yaka lom kozo kode ni la mufaniso tona dekike ti gozo nduru akpo mbagi ni alia sisi awaye yanga nyangwa kete na gigi so akipende le kudela et où c'est kudeni ton somo fani a dekeke gozo a asasese aza kwe na gbetisese et tongaso a sigi kwe akipende kude mais a kambi akina yani kambi ni akiso tongana mo togozo chimo angwana gigi gozoni akomansi chite na mai iyo migi kekechi gozoni asigida iyo a onsusi atnagbechi sesezo nambage losolo knagbechi sesezo tonga na mululu simoza nagbechi sese mingi sigingochi gube gozona gigi akeninga me avantage ni akiso losomo binayati sese kweton logati sigi na leti a bourgeonti lozo kekechi gozo chimo akiwu mingi na gigi so ti fake moki warande bati kekechi gozo ngana mbage na gbechi sese lengoni ake legeoko akumutere cha kekeni kwe gozo chimo ni akisigi da mingi loso si mode mo gati lulu mo denge lo dengenge so si atene inclinaison et puis ngana sigi a gigi so sogeso kekechi gozo chimo racini akisigi nga da aussi mingi donc a kodeni kwa ki njoni me a différence ni akinandoti kekechi gozo so akisigi na gigi so donc nandul teni tonga so
1: singi anala li Claude iba kwa singa chechi la so akondania we tonti so azomwa ti pika singa tonti so itinga fadi itene e ki sa tena ndoti amba gicha technique ti lungo gozo ni ki sa tena ndoti akodeti se charge ni iba ngo ya ke mingi ape iwale ke ti pika kwa singa ni ti sa tena ni to ape no ke boto yen na inga so ke gaso ti teki ki na ndoni ti teni rappeler encore a technique ni rappeler encore akodeni ala ngo ke sia mingi ti gozo nangu langwa ke sia lingi tite na gbani akagbani to yese ke za ndo ti tere wala nye ala tushila kwa tefo non cha tite ne ala mande ni ke singa na sokwa pika singa mbaka na mbage eti mitana na inga tipiko
4: au rythme des saisons kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.

0: la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazu koshe kina tereti fonono tia latima kwa singa mbaiti Be Afrika la swake ushukapa si yingbala kwe na yati o mama tenesu ake lekengo alegi na ubongi shari na kweti bangondu ti administration colonial. Mama teneti la su aike teneti legi na kweti o bangondu ti biati kodro Jean-Bidel Bokassa tunga na nyesi teneti alegi ama ilani.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zapi mbili, swake ginda chayi na sinda giti bongi, aike giti muna mbima boko, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi manuwe sambo ni fisi mbibara wa mangwe.
6: Nyelasi ya Fabiani so a tenetile kengoligi ya mailani nsoni mingi na gweti bangonduti bia Jean-Bidel Bokassa nga nsonini na nduti kunumiti Bay Africa aike lani soa.
7: Mbi muna la singila, bia ni tonanti soa la londuti tenengoni, nango iso Colonel Bokassa ake fade nandoti mbata tigbia lo dabetu lo mingi nandoti kusala ti lekerengo a legi e tambulango nandoti a legi ake yesu amai fade ngangu nata pande mokeba telman ke teneni agbubeti lo gande titisa mbeni molenge ti kodro so lanika lo ke limbi ti kodro tie na sese ti zamani so ere ti lo ake wakua Nestor Kombo na gemu e lo ti salo lo ga lo tene lo atene ba mo gue na mbege ti Japon e ke na ambassade kapepe mo gue ka mo pika patara na kodro so hinga pe tongana legi azi ala peti mu na i maboko e tongana so Nestor Kombo na gemu agande ti mwande legi si lo gue na mbege ti Tokyo so ake li kodro poro so ti sese ti Japon e na poko ti pikangwa ngangu patara so a timbilo na a kotazo ti Japon ni ka ye ni fade ayeke ngangu mingi gbanga ti so azo ni ahunda lo me république centrafricaine so moyeke tenteni so ayeke na ndua ala hinga ti lo nyape e tongana ani yeda ti zi da lembi ti ala ge nyela anike wara na pokoni si lo tene ala tene ba tongana ala mu Afrika si ala bile ti ala na Bay Africa ala ke wara kodro so iri ni ake république centrafricaine e kodro ti ye ake kodro so ade masika mingi e eke na agba ti amosoro ti gbe ti sese eke na wen eke na aye mingi so tongana ala yeda ti tene ala zi da lembi ti ala ge gba ala ke wara ye ti pokoni e la kodro use so la pokoti a patara so agande ti matere si ala yeda a japonais a yeda ti zi ambassade ti ala ge e gi so ala zi ni ade ti ninga pe ala gande ti mu agba kuru ti akutukutu wala a engin lourd na agba kuru mingi ti lekengo alege e agba kuru so ala mu fade na amasini so ake mwande lege na gbia Bokassa ti ngoi ni so ti tene lo zana sese aye so aira tene a division ti tepe nga na subdivision ti tepe a division ni moyeke wara ni na ya ti akota préfecture ti tongana bangasu bosangwa sibut bozum boire berbirati tongaso e a subdivision ni ake na ya ti ambeni a sous préfecture e asala ke a masili so amu lege ti tene aleke alege ata so aza goudron na ndö ti alege so ape me alege ni ayeke bia ni na latérite e ayeke grâce na division na subdivision so si kusala ti lege amai ngangu e tongana kusala ni amai ngangu ayeke nga ngbanga ti so na bangindo so mbirimbiri na ministère ti transport ti tp travaux public bia ni moyeke wara mbeni unité ayeke da tongana amasini ni awara kpale ayeke mu ni agana ni si aleke ni si akiri na ya ti adivision ni e asara ke akutukutu na azo ayeke tambula yamba natapande mokeba nango iniso ambena molenge ti kodro so aye kusala ti liongo azu na kutukutu ala sigifade na ngobo ti liongo azu mokeba akuta kar so akelundu na bangindo so agwena ti akekete akodro ti kwe natapande mokeba El Hadji Abdurrahman Dodo mokewaranga El Hadji Ali Alidou mokewaranga azo tongana AR Trogo so alake na akutaka azo tongana André Pinali ngana Justin Pico so ambeni oko okola si akartiala ni ake gwefade na yati ake kete kodro e alagati gwe gongo tiala alake kokapa na UNAF ndosu Office National d'Affrètement e azoni kwe ake kona yati akarni gindosu si akarni ake gwe na yati ake kete kodro tona ti gongo na bangasu moke bala londo ndosu ala lango na bambari ndoa an ala si bangasu lango oko na pokoni moke ba ala ke kiri alango na bambari ndoa an ala si bangi yesu kwe amu maboko na konomi ti kodro tiye bangatiso mikiri mitene legeni ake lani goudron ape me ake gila tiritme me azo ake tambula nandoni yamba ni asara si konomi ti ngoi nisu biani a tambula na legeni ake mungo maboko ti a molenge ti kodro na yati maingo ti kodro tiye
6: me soke mungo maboko ti a molenge ti kodro la me mungo maboko ti ngurubia na ngoi nisu mbrimbri na ndoti tene ti transport ake lani sowa
7: ndi muna na singila na ngoi nisu gbia bukasa biani ake fana ndoti mbata ata so si ambena molenge ti kodro so ake na kofro avo akuta kukutu si ake yo azo na akungba ngurubia solo kena lini fade akanga fadi maboko pepe na tapandeni lo gande tiza na sese yesu airatene compagnie nationale de transport routier sunduru ireni ake CNTR e ake na pokoti mango tere na popoti kodro ti enga na kodro ti suisse si akutukutu so agafade e deke akutukutu ni ansi biani compagnie so ake compagnie ti eta ambege ti akutukutu ni ake yo azu na akungba si agoena kete kodro na pokoti a ita a molenge ti kodro so ake na kar si ake munga ligeni e ambeni usi angba na gbata ti bangindo so ti yo azu ti gwena kusala nga ti kiri na yanga tida e asa ake fason ti mungo maboko ti ngurubia ti ngoi nisu la lakwe na ti mungo maboko ti ngurubia ti ngoi nisu moke ba na leti baleti ubangi so ake a kekete a mangboko so ake tambula ake gwe jusqu'à na mbegi ti mobai na mbegi ti bangasu ake akuta mangboko ape ake a pousseur so ake gwe jusqu'à ka si a molenge ti kodro so ake fayaka wala ake gia susu akungba ti ala ala ke muni a kofade na ndö ti a pousseur so si ala ke gana ni si ake kafade na gbata ti bangindo so legi oko a pousseur so ake gwe jusqu'à na mbegi ti Brazzaville si ala ke mu akungba wala awate ngu ti dada na ambeni ayesu kue si ala ke gana ni gbanga ti so na ngoi ni so ambeni aindustrie fade ake da e asara si mo yeke ba akonomi ti kodro ti e amainga ngu e ayeke fade agence centrafricaine pour la communication fluviale so nduru irini ayeke ACCF si ayeke ba fade ndo na ndö ti kusala ti tambulango ti amangboko na ndö ti ngu ti ubangi e ayeke nga mbeni kode so si ngurubia ti ngoi ni so ayeke fade na ni ti mu maboko na yongo zo na akungba na ya ti kodro ti e
6: ayeke nga gige si ushu kapa ti kuasinga mbai ti Beafrika ti yenga so alu ti e kokapa na ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba place ti infrastructure de communication na ya ti maingo ti konomi ti kodro ti si ti Beafrika